0: ne lambay seug xel lañ seug Aliou Diouf lambay ak seug Mor Mané
1: mbay ndeysan Allah
0: yow ñu nak légui pap kum neex nga jëbul waye ba jëbul laaj bakal la jëbul won
1: waaw motax way kat mag ba nan mexé kaba ak bak mexé ci bencum lambay tu xal nga lambu yeso saxal fa lay lay
0: saxal fa lay lay
1: ci Aliou Diouf lambay waaw ndeysan
0: ñoo ñu nak bañu jëbul mom jëbul bakal lay laaj
1: mala ko wax de
0: kon bobu jëbul jafé la légui nak kum neex nga jëbul kon ñu ngi leen nuy baax
1: bobu teñ tanor fi ne
0: wa teñ tanor xam teñ tanor tamit yaayam yaay tentanor birmu fall bi duggu
1: waaw ndeysan
0: ñu ci ro birum fall
1: ah ci ro birum fall
0: ci ro birum fall
1: waay waay waay
0: tentanor mo fi nekkon
1: dara birim man ndeysan
0: waaw ma tentanor ma ngi ni ay seutum
1: waaw ndeysan
0: tentanor ay seutum ñu ci dekk bi xamna ay seutum yo xamanteni
1: mo demon dar ci ñaaxu ñaaxa ju neena tok fi ci dekk bi ma fekk tubab fekk ñu fi di nu ray sama genn ru gi jeerulumako
0: waaw bo daam lu def
1: sama dem dar ci ñaaxu ñaaxu ja
0: bo daam lu def
1: ñu nako jaara ci señ Touba
0: waaw
1: amna goor gu deggok boromam gu nek fi
0: ndeysan
1: bimu deme señ Touba nak dako wax lim def señ Touba ne ko bo deme mba da nga wax deug mu ne ko waaw mu bo deme mba da nga wax deug bamu ñete mu ne ko waaw mu ne ko demal bamu deme neen Touba bi dana ko yow sa bamu ko waxe ne ma ray ma abdou sek capitaine ma abdou sek ak moussa mané
0: moussa mané
1: Touba bi dana ko yow sa fidou reuy man nga yar bawol gene manta jox ko
0: yaay ma abdou sek dana ko yow mi ray sama dom yi lo don fa nga dekk
1: waaw mu ne ko kuma fa gënul gënuma
0: waaw mu ne ko
1: ko limul ko lam fa don
0: parce que mom japp na ni ak way way
1: wu ray dom ba do la ray dom
0: mo ron li gaay di wala wala jox nan parce que lele ñu wax jo xamni da nga xamni demb la ngay dekk kuna soy de ci al nala gay na
1: ray
0: nala gay na ray
1: deug la
0: mo ron bi mu ñewé di jass yaayam dana ko yow mi ray sama dom lo don ci bawal mu ne ko kuma fa gënul gënuma tay mom bi mu ray ba patane duma daw damay dem ci ñaaxo ñaaxo ja ndax yalla ji nek fi ci bawal
1: mo nek fofu bimu deme Seydou Touba ñaanal ko ñu nomé ko teñ muy nek teñu bawal
0: mu nek teñ bawal
1: waay bo deme lambay na Amadou Makhtar ma ngi nuyu bax njabotuk Seydou Aliou Diouf lambay gi ñima ci am lan tel beureñu lan waay dina ci tan ku nan Seydou Dame Diouf tilen di sama bay di sama xarit di sot Seydou Aliou Diouf lambay di ko xamni beggul kudul mamam ci mamam lay xej ci lay gontu Seydou Dame Diouf tilen Seydou Aliou Diouf nak Alibaba Kouma Nar Ndiaye lu jitu mu ñew ci doono ko daan wax Alibaba Kouma Nar Ndiaye ñu mi ngi judd ci kër yu ngari ndak yu ngari ndak Diouf ak Mangi ndak Diouf ak ñoxari ndak ño bok nday ak bay Dewe Dji Yassine Ndiaye la seen bay tuddu dal juma nga jaayan ci Khan Kumba nga jamtil pey jappale ne ngi malam sol ñoñu ay garmi pire lañ ay sheikh lañ ay chef lañ
0: deug la de
1: lu jitu Seydou Touba di ñew ay bour lañ kenn yebul wa lambay mais Seydou Touba ñew jox nañ cër bo xamni kenn yebul wa lambay kon ay sheikh lañ ay chef lañ ma ngi koy nuyu di nuyu njabotam gep sama bay Seydou Dame Diouf
0: ndeysan may ngi soxna daba fall mu mbay tafa di jël émission bi diko duggal ci askanu palen ci ñoxor bay digeen ya ñu koy sétane en direct ñoy ma ñom la doon juñu leg ma ngi leen nuyu ñom ñep di leen ziar di leen ñaar daba contane na bax fall jërëjëf
1: ndeysan
0: yeen lima wax legi rek ñoo ngir geewal ñoo bokk bay
1: deug la
0: te liñu bokk wax deug yalla yeen ngi koy dox
2: Allahu akbar Allahu akbar ashhadu اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: bu ñëwé dañ niko wala nga war sa fas yi
1: nigal ñu déba
0: ñi nga bokkal bay bal bañ déba jeex
1: li lay gërmé
0: ko dawal barki dem li ngeen def kër xarifal te ngeen koy def fep lool rek lama jox
1: ma joro fari de ngeen nga ñanjar ci ñaté nga ñok
0: ci ñaté nga ñok
1: ma joro nga téti barki sé
0: ni ñëpp na di nuyu mbacké mi président bi ak cheikh fall cheikh garmi sama xarit la ma ngi nuyu baaxa baax sama mak ang koy ziaré baaxa baax légui la coupé ak mom fall yalla na yalla defal jam
1: yalla
0: bayal ak say rek cheikh ma ngi ziaré baaxa baax di nuyu wa askanu parlen yépp ñi ngi suivre ni en direct xamna parce que def nañ fi spécial ñoxal bay di gën sévit bay sosé
1: mu wa def nañ ko
0: fa biñu wajj li nga xamanteni mom modi ndiajam ñaan ñom nak ñu ay gor pire nak
1: ndeysan
0: sant fall sa gëm bu bëgg seen bop nak
1: ñoxal bay di
0: xam seen bop kenn du leen jaxase
1: lay deug la
0: kon pap jëlof ak bawal ma ngi doon wax sanan tay duñu laal kadjor ay mënu waxtaan ci tuddo kadjor
1: mënu ci dugg ñak
0: kadjor
1: ñoy seed yi
0: ñoom ñoy seed yi te ki nga xamanteni mom modi laska bi ngoni jey bimu nekké fof de ci law basine jour nek kadjor nek fa damel mom bëgg jot ci kadjor dafa def ay pexé pexé yim def moy neexal wa kadjor amna ñu wax ni laska bi ge ngoni jey xéxal nañ ko ba jox ko kadjor te demul ci xare bi
1: deug la
0: bok manam xare jiwut wax nañ tamit laska bi ngoni jey déwul ci xaré
1: ci xaré
0: ci kaw blalam la faato
1: deug la
0: wax nañ tamit laska bi ngoni jey mo am bour bo xamanteni domb jigen moko dakal
1: bour trace ngoni latir mo xaré ngaram
0: moy nari
1: te lolé nak lam démé moy wax nañ ni dañu teud ba ñël laska bi melni kuy onku domb dina ko bay dafa melni da ngay joy mune ko dédé dom man duma joy ndax bour buma dakul dak na kula man bour buma dakul dama la gisut waye dañ ma yegal ni ma bour tracé mi ngi may setti té toké si ñuma jëmon ci sin dañagul ci la dom ji nak joyé né ko baye dama bëgg nga xamni dom jigéen dé nuru bayam man ngoy latir yaama jur té waxna légui ni ngoy latir ak fatim pend ak yasin isa ak dama may sétti wéj
0: ñoo bokk ndey baye
1: isa ten la sen ndey tud wéj ci la jël ñes dawas jëlin dawas jëlen na xurje ci jëlen bur bu jëlof jëlenu ñun bu ko waxé lolu ne ko dama bëgg bu suba sa fas yi nga xamni yu jënd way nga ko tuddé won ñu ko lu ngundu mu ne fu ko neex lay wax ni fa la joggé ndax mom rek and
0: té kën duko wéddi
1: wa té kën duko wéddi dang koy tuddé ndël neek ndël neek lu ngundu mu ne ñaar ñoo bu génné ci biti rek la ndënd ci biti wéné ci biti ñaar ñoo ko du ndënté kenn ko ci wax loli la wax mu tuddé façon ndël neek bëtt set mu dugg ci maxañang yi sang soldat rapiste de bayam dan sol ñu jël ñu lar ko laar yi takal ko galla ji mu genn ñu ah way la ska bi tanena da jeex sax
0: way nak jeex na
1: da ndol da legi bim genné nak xam nga ko ndax nuro gi nuro baye amadou martar nga xamni dom bi jigen day nuro baye
0: lool nak liñ ci jangal moy goor baxna jigen
1: baax goor baxna jigen baxna moy la ska bi ngone jey mo jur ngoy latir mo daxal bayam bur trace kenak bim ande geewal bi sa xamul ni kidu la ska bi ndax mi nan ko ah ngol ndol ngone xam ba da nga tit muneko bal wax ñaan man duma tit nga xamni mom ngoy la def xamugul stratégie bi ni bayam daan xaré mu nan ko numa daan xaré mu na ko bu téméré dibi také ba téméré dibi tontu da nga daan juwol ak ñom
0: légui nak ngoné la tir mom bam démé jollof dafa am ki nga xamanteni sotam bi nga xamanteni momit ofita mako jox kadjor muy may sa biga ngoné nga xamanteni dañ wax ni bidduloku la kadjor dako tenne la mu dar papar waqi geejgi bu ngol ni kenn bëgg te manduluma mom may subi nga ngone biñ ko daxé parce que dama lay indil li wala fi dañuy faral di wax ni bidiw jëmbal jafay
1: na waaw ndax la dafa dem fe ngoy la tir
0: ngol la dalam jollof
1: ca bar jang bar jatt ñang
0: okay
1: am ci biiga ngone
0: biiga ngone la fa am biiga ngone mo jur may subi nga ngone
1: okay mo jur
0: may subi très bien jeuf mbub biiga ngone nga la fa am biiga ngone jur may subi nga ngone may subi nga ngone la xarañu dax ko mu ñew maam diko yedd
1: ndaysan
0: niko dañu waxul may sa ngone la tir
1: dañu wul may sa rek
0: dañu wul may sa rek ngone la tir waye bu ñu wul may sa ngone la tir kenn do dakh ndax bi may dakh man mi jur sa nday bi may dakh sa bay nari sa yaay lay nampal
1: oh
0: lol boko waxe borom jom maam jom de war na fofu li ma ci jangale man ni daan wax nako ba tay ci sama waxtaan am ni ñoo xamni benn baat mo defal seen aduna benn baat nga leen wax rek doso len ko
1: jaare ja defaru ba faw
0: parce que may su biga ngone wax ji ko maam wax mo daw yaramam mun ko maam dooti ñuma dakh mo tax bañ deme mbal mu dakal len mo tax ñuna bidi jëm mbal jafay
1: wallahi wax ndëg
0: as gor dang koy wax ben baat rek yaramam daw wala nga wax ko ben baat mu rus pap as gor day rus ma ñu ñëk ñu bu ne lan xal na la yow do rus ku du rus nak baxul waaw xam leen nga tok ci ab jaraay rek dara xew yow sa bop lay mel yow
1: melni yow lañ ko def nga rus
0: ala kay mo tax wala fi na diw gatché day bayyi borom
1: ñepp ñepp lay dal
0: asgor
1: day rus asgor day rus ñew dag ci tok
0: sa yoon neew lañ ci rus mo tax mañu bu la wax da na la bo deg ñu naan ah diw du rus yow do rus mo lay xassal ni do rus
1: ciisan
0: birma ngol la birma farnu ciub ben baat ko defar ben baat bam ko waxe dañi ma ngone baat bo dutuma ko deg tay nga makoy noppé wax dal di genn gaday dem am na ñoo xamni man
1: ci la ko
0: ala ben way rek mi makoy wax waaw ala ben way mi makoy wax barki demb dama dem kërëm duma tuddu turam waye mom xamna man xamna ma gis mu jëndal soxna am ab clip sambar ak ko ci 1,500,000 defal ko ba ag mo koy wax mu ne ma dañ ni mo won do ko yor ah lool nak lu jara sor mais mu ne ma mu ne moko takke ñepp dañ ni won mu ne mako yor motax ma def li motax pap wax ton na wax waye wax jëf ton na jëf waye wax tontuul jëf xoma ñi may tan deg nañ mëm deet wax man na tontu wax jëf na tontu wax waye wax tontuul jëf
1: wax ak jëf kay giweli neena mu jotté ku ñew jëf ngay faral
0: ku ñew
1: jëf ngay faral
0: motax lam fal bari mouridine neena jëf rek woor mam cheikh ibrahim fall
1: ba fal ma yéne dal
0: ma sha Allah émission bi lélé nak dañuy ñew ci mam yak yoy waye lélé ñu ñew ci thématique yi délo ci nit ñi
1: waw
0: ndax nit ñi ba légui ñi ngi am luñu déssé muy as ngor ñi ngi dess ngor
1: ngor fi jitu l'islam
0: ngor mo fi jitu l'islam
1: wallahi deug
0: ñi ngi dess ay jom ñi ngi amna ño xamanteni ba légui dara taxul ñu ñaaw motax xamone motax señ muntaxa wax na ko neena jom ba jom jeex baña dess ginaaw la
1: billahi wax na
0: ngor ba ngor jeex baña ñaaw rek la ñaari baat yoy rek ma sha Allah
1: ah way way
0: pap fexel ba bul dess ginaaw fexel ba bul ñaaw
1: wallahi deug
0: te melni mak neena ma aduna mom comme ci ay reud lay mujj fexel ba sa bot rafet aduna
1: wala deug de
0: comme ci ay reud rek lay mujj fexel ba sa bot rafet man ko wa munima momom li yagut xam lu yag momom li yagut
1: mami de nenañ li aduna ñata fam fi la nekkon li la won def fi la
0: momom li diw momom li nena ma yagut man ko lu yag momom li nena lolo yag kon aduna ko ci nek ku nek lu bare bare won nga ko sorale pam nak ñi ngi wajal le 27 octobre ni bis bi nga xamanteni ci la jordan won la borom daal nañ jambas ki nga xamanteni mo fi ab khalifaam moy Ibrahima Niass Diop di doomi baxan nak kenn ku nek xamna li xew digeentem ak Seyd Touba
1: walay deug
0: waye nañ xamni Seyd Touba jéggal nu tuddu ko
1: Abdul Khafour jambon jéggal
0: te baxan ci loxe Cheikh Ibrahima mujj
1: do deug Seyd Moussa
0: ka baxan ab taawam Seyd Moussa la ko tuddé Moustapha waw
1: nissan
0: tuddé na Seyd Touba do muy bamba baxan tuddé na Serigne Sirou do ki ko fi nekkal tay di ab khalifaam nga xamanteni mom makki moy khalifa Black Dior nga xamni mom baxana ko jur la Dior ko jur mi ngi tuddu Baye Ibrahima Niass
1: moy khalifa
0: mang ko nuyu bax njabotou Black Dior gep di wajal le 27 octobre ci dekkale muy bis bi Black Dior daan won bu mo tuddé Black Dior nak damay nuyu Serigne Khalid Mbake mu Serigne Moustaine di doomi Serigne Moustaine mu Serigne Bara way di setu Black Dior mang ko nuyu baxa bax di nuyu wa keur Serigne Abdul Khabir Abdul Khabir mu Serigne Massamba
1: nissan
0: sonu bu su jow mi wajur ablay khala ko jur lat joro ko jur
1: mum seigne massamba isedie
0: waw mum seigne khabir mum seigne massamba
1: isedie
0: waw mum seigne massamba isedie seigne khabir wacino ay ak njabotam
1: ni fi wax deug la
0: waye seigne khabir momi ak seigne salam wa ak seigne massamba yoy sonu bu su jow mi len jur ablay khala mi ko jur lat joro
1: ko jur ma sha Allah
0: kon ni len ni baxa
1: ba lat jor njeri lu barke la am
0: njeri lu barke la
1: baxan mom lolou nga ci wax mën ñu ko dekkale fenn lu mouride sadikh la
0: waaw kay
1: ndax ko xamni dom yi nga am jep gis nga gennu njabotu seigne touba gi te budul dara sax mam moussa ka dalena att dani ya yubu baxan ci xefor ya tax ba xol ba dotul
0: four
1: ya tax moussa ni yatu nguur fofu yatu ngeum diko doxé
0: deug la
1: lolou fofu la
0: yam te fofu li fi am xam nga baxan mi ngi jiddu 1800 bayam da fatu 1886 la dior bi bayam di fatu mu am ay 600 jurom benni at parce que 1880 la juddou wala 81 1880 wala 80 1880 ci bayam gañu bi bayam gañu tuba bi jël ko récupéré ko dugal ko école de fils 15 ans ñu fal ko gouverneur ma xal ndom ak tankul gouverneur motax ñu fekk Seyd Touba fi nga xamanteni mom modi daru manan
1: ndeysan
0: parce que ki ñewon niko tuba bi Seyd Touba jël na ay ngannaay ma nga daru manan biñ ko tuba bi yegge mbaxan lañ wo niko demal séti kër ga ndax lañ ñu wax ko parce que mbaxan moy gouverneur bu mo fi nekkon tuba ba nga jur Dakar ba Thiès mo nekkon gouverneur fi lolu mo waral mbaxan fekk Seyd Touba fe nga xamanteni wax nañ sax bim fekké seigne touba ko tedd gi wax nako ay wax daw yaram
1: nissam
0: ay wax nako ay cadeau daw yaram kon ñom ñi ngi leen nuyu baaxa baax te di leen ziar di leen ñaan di wax ni demb dafa am solo ñu jëlo ci wat demb di waxtaan ci ak mbokk di waxtaan ci histoire di waxtaan ci réew mi lu bokk tay nak dañu ñew demb waye bu ëlëgé dañu ñew wax leen yoonu mourid touba dafa am luma sétlu gis nga wa keur mam maharam gën gën leen jaxaso gis nga digënté ibrahima awañang mam balla aïssa ak soxna mbacké awañang ak ñi ñu jëlanté ni loolu man musuma ko gis ben askan
1: askanu maharam
0: ahmadou maharam ni ñu jëlanté
1: ni ñu dencenté ak ñi askanu maharam yaato
0: man musuma ko
1: loolu kay amul ci ben askan
0: mo may ci
1: borom waye nak borom mako ñaanon mam maharam bi muy nekk ci daari mam samba cham dafa wax serigne bi ne ko man askan yu ma bokku dañoo neew bo mbacké mbacké bari wut ma bëgg nga ñaal ñu bari te barkel loolu mama samba cham moko ñaalon ci tobi lan loolu amna mo tax seigne modou seigne bamuy way wa ci askanu mbacké bu meen way dañi aw santangi wuy joxe ay hidaya ñaanu borom faw xana jangilaya wi sant lay wuyoti mom lay magal ki la amal du ma sugum ki la jangal dan ni yeugal ni rew mi ko fi gis mu tek ki la wax boy xentu askan na mu tabbi mbacké
0: mané rew mi
1: ko fi gis mu tek boy xentu askan na mu
0: tabbi mbacké
1: té lolou amul muxtar lu wër la
0: askan wo nak li ci nek lepp kiko ci def moy ni mako faral di waxe rek
1: moy maharam dom jojel imma epp na ñaari émission
0: dama ni ki askan wo kiko ci def def ni ñun ni def ñuko ma yow
1: ñepp ñu mel wala yalla deug la
0: ñu sol jasner te defu noy te defu sedd moy borom fatik ma jakk
1: xadi borom nit ñi señ tuwa borom jakké gi balé ci buri señ mbacké maharam
0: wayu ci mom lay daano
1: gon jox bi xalima ënd seli sin bi balé sama tangay señ mbacké maharam doro bi
0: wayu ci mom lay daano
1: yag yag wayu mom lay daano kérok ma ni won fi ci plateau bi boy lim magni bu ci bolé yalla gaay di ko challenge boy lim
0: magni
1: bu ci bolé yalla
0: boy lim gaay bu ci bolé señ
1: barki xadi borom juma gi mam ci yeb sama señ soñ bu mo ngi ni def na bin na ci mom wayu xamni nak bis bu génné xamna damay dem rek jébal ko señ mom man mako bindi sama loxo
0: ndaysan bak ko ci
1: waaw dama ni bismillahir rabbana ndegam gewel la sobuna man ci geedju way fi xexuna ku mak moy ahmadou dam
0: ndaysan
1: dan ni bismillahi taguna yalla ak yonen bi bankna
0: ndaysan
1: say tank penk djubluna fasiyene way ahmadou dam
0: ndaysan
1: fasiyene way ahmadou dam ngir moy kité ñu doni jam moté itam ñu yeesi mbam santan war ahmadou dam cela tek ci wayo dan nak serigne mor ante wayjuram wu goor wo moy kreey ngeureum rew mepp nangoon ci rem mo meñi cheikh ahmadou dam dal di wax ni mam jaara me fa poroxan yalla ak yonen ak alquran da dekk won ba mbeurmi dan kenn la moy ahmadou dam moy man na ñaari xet
0: la ilaha
1: illallah ko ci ki rek
0: li rek day fa leni pap ay gewel lañ li ñi wax ni dañ ko namp
1: wallahi deug la
0: way nak dañ ñoo jangal
1: wallahi deug la
0: te ku le deug xam ni dañ nek reer
1: ndaysan jeerjeuf
0: man bi may am certificat en arabe ñuko am ci touba bari wu
1: deug la lu wër
0: lool ñu bari tay la ko ma sax lool ñu bari
1: xamu deug la lu wër
0: waye daal la ci ñun moy ni nga wax ni rek moy fulé ni ñun ay gëwël ni nak waye ay gëwël
1: jangale am ay gëwël leen don nañ waye geussu da wër
0: da geussu da gëwël
1: yow kula xam amadou makhtar xam ni dekk bi di touba ci ñi fi téla ndaw yi fi téla dem geussu jumbor ba pek ko ci nga bok
0: deug la
1: lool mu yalla la ko may
0: ma sha Allah jërëjëf kon pa mom way wo mom ñu ngi koy xaar
1: dañu sopp rek di denn ak yow way
0: de yow ma sha Allah ma lay jaar baaxa baax xamna nak waxtu bi jeexna
1: ndaysan
0: dañ doon ñëw rek pour xamal ni ñi émission bi légui tarata la bala tarata bi ñëw dañ leen defal ban annonce wax leen ki ñi waxtane ndax réew mi ay mag ñu baax fi nek ay mag ñoo xamanteni amon nañ jom am ngor lélay nak ñu ci raxale dina fatali demb di len fatali histoire
1: lay deug la
0: ndax demb dafa am solo ci doomu adama mam ju bax da am nu mi def ci doomu adama ku nek war nga xam sa juroom ñaari mam nit ku nek war nga xam sa bop kon ñi ngi ñaanal ñepp jamm di len jox rendez-vous inshallah mardi prochain
1: wa amul muxtar ñi nuyu bax
0: papa gore
1: sambu doomi alhaji cheikh balla sambu
0: bofu alhaji cheikh balla sam bayam
1: ku bëgg mbor la
0: alhaji cheikh balla sam bayam seigne balla cioro lañ ko tuddé
1: inshallah
0: bayam da bari won ay tourno seigne balla da def no am tuddé ko seigne balla cioro
1: ndaysan
0: motax ñu na mam balla seigne balla ak cheikh balla mom nak bayam ñu nan ko cheikh balla samb mo nek directeur bu touba tv
1: koku mam mouride sadir la
0: pire la cheikh sam bayam seigne balla cioro rek lay waaj sa mom lay waaj
1: mashallah
0: bañ nako bo mom du magale fenn fi ko seigne balla cioro gi ci yoonu daaru
1: ala cheikh balla sam
0: cheikh balla sam bayam goor sam mom
1: mashallah pap goor no ngi lay nuyu bu baax te di ko bigé di wax ni no ngi am yaakar ci jëmum wax deug yalla nit ku bëgg mbor la té ñaari nit bu ñu bokké bëgg bëgg yalla boole leen wax deug yalla yaakar amna ndax buma xamanté won na yow nga bëgg leneen mën na sama xel mën na té waye mbor nga bëgg té ku yagg geessu nga bima ñëwé wax ko sama mag ji nga xamni ku baax ci mbor rek xamna la mu xam sa wayjur xam ko ci kër Seigne Balla Cioro xam ko ci Mouride Sadiq xam sa mam lu ma sa am Seigne Balla lako tuddé kon yaakar xel bay yaakar gëna doliku ma ngi lay nuyu bu baax Pape Goro Sam ma ci Amérique ma ngi koy nuyu bu baax
0: ma sha Allah di nuyu Adialo muy Adia Thiaro borom Amina Travers bi nga xamni moy jaay bi yu baax yi di sutu gankal Amadou Makhrija waye nak bokku ci Absa ak Balé ak Djodj ci neegu guet bi
1: Nissan
0: Absa ak Balé ak Djodj awa dem warax mbodji
1: le mam jeng warax mbodji
0: Fatou Balla warax mbodji ak mam jeng warax mbodji Fatou Balla bokku nday ak baye Absa jur Aminta Niane mu jur soxna lo djom mu jur Seigne Mbacké soxna lo
1: Abalé ak Aminta Niane
0: djodjo mo jur Ablaye Djodjo Fatou Djodjo Ablaye Djodjo ak Njaxata Djodjo Njaxata Djodjo mo jur Fatou Djodjo Fatou Djodjo jur Seigne Cheikh Ali fofu nga bok ak mom Aminta nga dajé ak mom gankal sama am ki wax nako leg mo ne won ko daw ñaaw
1: bakkan
0: la yobul gile res la la fen teug ma nga neex jamma ñaa sul kaani kayal
1: ma xeneexut sim neexut
0: barki neexut sim neexut sa xew soxna mbay bayam soxna mbay la ndeyam tut soxna mbay jimi kuri chambay ñax na gal ko du kuma jena bu kuma jigeenu gën xacc naw daara ñaar ben ser ganj kuma salam tor ma ci teni ñaari ciaj da nga mag ak mu
1: ndaw ma la ko wax de
0: aminta lo ma ngi lay nuyu bax bax mu nit ko bëgg soir nak nit ko mbor nit ko xam bopam
1: soxna aminta lo
0: am assance tuddi ko yaayam muy adja ma ngi koy nuyu bax bax du jaar rek man nit bu bëgge waju na dama lay bëgg
1: warna ndaysan
0: bu bëgge waju na man dama lay bëgg kon pam ñi ngi nuyu ñep di sant ñep di leen jox di dajje talata bi di ñew inshallah rabbi ma jox la rek nga yëkëti kaddu yu jotaay bi te yalla bu mu sa kaddu yu muju
1: ahmad makhtar jeureuf ma ngi bëgg lool di wax ni tay nak suñu xol sedd na lool wax deug yalla ndax xam xam genn na té borom xam xam yi nénan li pertement ci borom du karaw gu ñuul ndaw lo xamni magité go moy nga xey ba jant bi sox té xamo dara lo xamni xamoko won motax ñun fu nekk rek ñogi namna bi ngir xam dara luñ xamuto
0: dé tayet pap doguma la dila wax ni réew mi sas nañu nak
1: bu baax
0: réew mi sas lama wax ci kalam su yebbu samat parce que nit ñi buñ la déggé ngay wax ci histoire dañuy japp ni xam nga lepp
1: dégg
0: la téléphone bi ni sama téléphone bi
1: ak ma son
0: ay vocal ak ñu bo tont
1: xol ñu tont dama son lool
0: waaw ndax waaw lool nak moy yaakar rek ñu gëna lax say dal gëna takku di wax ne nañu nit ñi ñaanal ñu man ma yow yam
1: wallahi azim
0: ñu mbor rek lañu top wax deug yalla sa ñu xey dal mbor lañu top
1: bu neew xam xam la way nit ñi dañ may wo señ bi safoma
0: dañuy japp ni xam nga lu bare bare ci xam amuñu xam xam dañoo sop rek xala ngeen ñaanal ñu bi ci kaname ñu am xam xam waye amuñu xam xam dañoo sop rek war wax yalla xamni chaque jour appel chaque jour vocal nit di la laaj di la laaj ci ñi lay laaj dañu bëgg xam seen bop mo do man bu ma nit laaje dara tank tontu mo ko rek sama xol bi lu sedd dama xamni ki li may laaj bëgg na xam bop bëgg xam bop la tekki ci
1: moy li nga doon wax señ bi rek ku la laaj rek fatal
0: ku la laaj fatal na
1: fatal na ndax boko xamé dañ ko ko wax fatali ko ci boko xamul dañ ko gëssu ji gëssu lo na la
0: deug
1: waye ma ngi nuyu bu baax dal li nga xam ñoy bëggé papa lo ngi geewlu Serigne Saliou di nuyu sama wajuru baax soxna jaarelo Seydou Modou Binta Fall Modou Binta Fall mamam nak Binta Fall mako jur an sequjukum Seigne Dam Allo Seigne Wega Diafoun ba
0: Binta Fall xujukum fa la bokk nday ak
1: baye Binta Fall ak xujukum ba fall mu jur mo xujukum ñoo bokk nday ak
0: baye Seigne Ngigmar ko
1: ben Seigne Ngigmar ndakki wel jow Binta Fall jëjël ni seen baye Amari ngone ndak Ma Samba Tak
0: Ma Samba Tak waaw
1: Binta Fall an sequjukum Seigne Dam Allo Seigne Wega Diafoun ba
0: waaw
1: Binta Fall Seigne Ngigmar ndak mam daan wax diglu leen ba ñepp ne xéraw mu ne baye makka
0: ni baye makka ya ngay
1: meme Seigne Fatour baye ma nga ndam ma ngi koy nuyu bu baax di nuyu Seigne Mohamed Kéré mom Seigne Moustapha Diané di yeglé magalou ngiané gi le 14 octobre la
0: inshallah rabbi
1: di jambar ci liggéey bi diko wo diko yegal ñepp rek Seigne Mamadou ngi yegal ñepp ma ngi nuyu di nuyu Seigne Baye Cheikh Sylla Al-Qur'an mum baye mbay Sylla di setu Seigne Mbacké Maram
0: Seigne Mbacké Maram
1: di setu Massila Mané way di setu Mam Maram
0: Mam Maram
1: ma ngi nuyu mok Seigne Abdoulaye Hat 4S group di nuyu Seigne Fallou ak Seigne Sidi Ndiaye ak ñeen bokkal ñepp ma ngi leen nuyu wa keur baye mbay Sylla Al-Qur'an ci Adja la commencé Adja Fatigué ba ci ki ci gëna doon ndaw ma ngi leen nuyu dile siare waye amul martar ma ngi nuyu ko xamni li ñu la waxtane ay maam lañ muy Abdou Karim Fall borom 33 maami dameli Abdou Karim Fall borom Italie ku bax te bëgg mbor fum tollu rek mi ngi gëssu dameli ak teñ yi ak num ci bokké ak lan la bokk ak ñom xamna dinañ waxtaan ci maamam ndax digënt mi ngi dëkk digënté Ndialigué ak dëkk yoyu
0: Ndialigué
1: waaw ci dëkk dameli yoyu ci dëkk waye dal 33 dameli ko ci lim muy maam Abdou Karim Fall ma ngi lay nuyu dile siare dila wax ni no ngi lay beggé bu baax baax amul makhtar ma ngi nuyu mbolém ko xamni ya nga wétti liko jotaay bi rek di am mbékté banex
0: jël yépp am sa guer go ngon wax légui di Modou Binta Fall Modou Binta Fall nak Binta Fall mi ko jur batay mo jur tafsir makhtar bintulo mu jur soxna amintulo mu jur seymou fa
1: ma sha Allah deug
0: kon fofu la bokké
1: lu wéra fa la bokk wax nga
0: kon ñi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di len jox dig dajé inshallah talata di ziar seigne khadim mi nga xamanteni mom mo ñu nekkal ci xaralé gi ak bokki im andal liggéey bi yépp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu fanan jamm buñ ko fanané yalla nañ ko yendo
1: ay maxim tour.

Yunugara. As-Samadiyya TV, di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem.

nuru daari ni Touba ci kanam muy mbolo mi nga xamne dañuy neggel Serigne Touba ci li nga xamne mom lañ xamone ak bëggam ci kaw suuf ne ko Cheikh Abdoullah Ahmed Mbacke waxe ne señ bi ak bëggam ci kaw suuf bamuy nim liñ ci xam bokku na ci lañ ci jittal moy Touba Touba don lo xamne Serigne bi daf ko bëgg bëggin wo xamne da da wax ne amu ci sango ndax sun borom da ko ko tanal waye Touba yi daf ko tan ndax neena nit yalla yep dañ ko bëggoon ku ne am ci ak xër lol ta sun borom def bor bu manu muy laaj Touba kan nga tan ci gañ yi neena Touba tan na motax awma ci sago bëgg gogum mu bëggoon Touba kep ko gëssu dundu Serigne bi ding ko xam ci fa anam yu bari ci ay bindam Madnabul Fawzaini bind nako wax ci lu bare bare ci Touba wax ne boromam noko ar ci lepp lo xamne lu baxul la xam lepp lo xamne lu ñuy ragal la yoyu nak ay junju la ci bir xasine ngi señ bi wax ci lu bare yu tektene bëgg gum ko bëgg waye dundam gi fess den li tektene bëgg gum bëgg Touba mag ñiko jégué won na jaawane señ bi da boole won Jalal ak Jamal waye su Jalal ji masana ñew sax bokku na ci li wacce xalam nga tuddu turu Touba bone bu ñuy liggé bu ñe melal ne kuy jëm Touba rek ne ndagay dal li gis bu dal ni moñ ngir bëgg bu ko bëgg ñi dëkke won Touba buñu masana ñew ndiarëm señ Touba dafa xaton ne auto na gis waye ku jëgé Touba bokku nga ci ñiko ñëk gis té buñ ko gisé ay yag ak ñom ko ko masa gis nepp dëkk bi da la koy laaj ngir yitté wo gum ko yitté won moy bëgg Touba ba ku massa gis nga jëgé Touba sax da lay wax ne la ana sama dëkk ba day laaj bay laaj ana garam ya ndax mag na yépp da ko da laaj ngir bëgg bi ko bëgg bëgg bo mu ko bëgg nak téw suñu borom natt won ko ci nga xamné juroom ñaari at rek la fi dëkk juroom ñaari at yoy bi mu ko génné suñu borom génné ko ko ci anam gogé mu ko génné won ma yaatu ko sax batam té nga yaat ci dëkk bi moy lu tiss moy limay juñ di wax na khusur ya khallat wal ahlu anni tafarqa ta bobu kërëm gi mu amone ci Touba bu ñon wax ci réew mi mënon nañu japp né moy kër gi fi dakkon ngir anam gën ko liggéey woon waye mu genn ko fu mëna nekk itam lam da ñaan rek moy sun borom dello waat ba Touba ak Daru Salam lo rek la ñaan Touba ci kanam kon ñaanuk Señ Touba la ci sotal ay projet ci dekkam bi di Touba day melni nak mom ñun mourid yépp dañ ci wara bok kenn ku ne nak ak anam gën cey bok te gisuma ci buntu yi ñi neggeel Señ Touba buntu ba ci gëna matale Touba ci kanam ndax lang cey def ci sa alal ngestal du ca mëna tabbi te nepp luñ def ci dekk bi sa ñak tabbi na ca te Señ Touba da da wax ne waxuma ko ngir ndam waye ku def lu dul neggeel ma sank nga sa jëf deug deug neggeel Señ Touba nak ñun laajatu ñu ñuy dem ci xare ñun laajatu ñu danaka suñu doole ndax neggeel doole danaka jaana defi dess moy joxe saw ñak te Señ Touba da wax ne bu ngeen gisee ma di leen laaj seeni alal ak seeni doom du ci agine dama bëgg alal ba dama bëgg doom waye day def ne nit fu alalam ak doomam nek ak xolam du fa jog te man ku sa xol dul jog ci mën do yaako kon buñu bëgge suñu xol baña jog ci Señ Touba dañuy def ci Touba ci kanam ñu koy defaat ci Touba bu boba suñu xol dootu mëna jog ci Señ Touba Touba ci kanam ku ci def sa alal ta sax ci saxal ko moy li jafé ñaar témir yi nga xamni mom lañuy laaj wëru jot bari nañu koy tambali way niñ ko saxal Señ Touba daana wax ne shaytané bañu ko tambali ko agane lay bañ mota tambali lu bax ci yom na waye saxal ko mo jef kuy saxal sa andi ci Touba ci kanam te Señ Touba tax sa aju dana faju te lolou ñaanuk Señ Touba Señ Touba lim bëgg Touba bam ko ñaané borom mum lolou am waye sax bi nak ci nul la wara jaaré mota may wax ne mourid bu ne man nga nat sa bop ci Touba ci kanam ndax sax talibi degguna deug deug ndax sax bëgg Señ Touba degguna deug deug liggey bi man nga ci nat sa bop ndax Señ bi lim ñaan amna te ci mouride lay nango boko gisul ci sa bop doone ñaanu señ bi amul de waye da feñul ci yow te ñak feñ ci yow moy da nga duggul ci bir ñaan ga kon kenn ku ne warna fexé ba dugg ci bir ñaanu Serigne Touba bi nga xamne dekk mi dana dem ba melne nako señ bi mislas mi haa bi jay xairi manawat loolu nak taxaway Touba ci kanam bi mo koy fundel na señ bi bim ñaané ap université da ñaan ko koy taxawé loolu Cheikh Mamadou mën taxala bim ñaané juma da ñaan ñukoy taxawé lona moy njabotu Señ Touba gi fi jaaroon waye dekk bi liñ ci ñaan day melni Touba ci kanam bi moy nangu ñaanu ndigalul Serigne Touba lol te lol ko xak gis doxi bi dana xamne
loolu loolu rek la. Danaay faral di wax ne dëkk bi ku ne mën na ci am yéene doxal ko, waaye Touba ci kanam dañ ci am tawfiq. Tawfiq ji mooy Sëñ Touba mbiram la koy doxal ci xalaatam lay jóge, te Touba ci kanam ci xalaatu Sëñ Touba lay doxe. Passif laaj luñ mën ak def ko fuñ xam, loolu mooy yoonu Sëñ Touba. Sëñ bi daa wax ba mu dajale loo 25 ba noppi, dane li tax mu def ko mooy bëgg lépp lu ngeen soxlaati ngeen jaare ko ci ne. Loolu nag mooy doxinu Touba ci kanam. Kon ñu ngi ci soññi suñu bopp, di ci soññi mboolem murid yëpp, rawatina ndawi murid yi nag, rawatina ndawi murid yi, ndax nañ xam ne dëkk bii ji Touba lépp luñ fi lëggéeyal day mel ne ndaw ñi lañ koy lëggéeyal. Ndaw ñi nag kon nañ ko bàyyi xel, te Touba ci kanam dafa matale ci anam yëpp. Amul benn anam boo xam ne bu ñuy lëggéeyal Sëñ Touba la te Touba ci kanam dàmmiwu. Kon ñu ngi ci soññi ñëpp, rawatina nag.

0: عبادة ولنجاة وغلام. اللهم بحمد الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم واعصمني بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين.
1: Masha'Allah, tabarak Allah. Jerejef Seigne Mourao Balla. Seigne Mourao Balla Cham, jerejef. Masha'Allah, ni nga jangé khassida gi neexna. Bo gisé li tax ma bañ ko dog. Dama xam sama gaay réalisateur yi. Dañu soxlo khassida gi ba mat. Té lég lé nga xol. Haza jizal estade boko ñaare boko xolé. Mennum Seigne Bolé moko fi jang. Lu bare bare lu gëna siiw lu am solo la motax ma bayila nga jang xassida gi bam jeex waye tabarkalla daj bi neexna teet wax deug yalla depo nak maharijul huruf ma sha Allah amna solo lol yalla yalla guddal fan wi te wëral ciiri defal la barke xassida yi yalla man nako yalla nako def barke Seigne Touba Seigne Cheikh xassida nga ngok muy xassida go xamni xassida gu yeme na bo xamni waxna ni xayna ni jop jotaay bi wala ni top asamadi ci ay plateformam fan yi am nañ ci lu yes pex moy ni nga dan deg rek beetu waqad hawaij lasina damu nga xamni moy juroom ñettelu beet wa mom lañ dan deg waye ndekete yo xassida gi du lol rek xassida gu bari la mi ngi tambale ci alhamdulillahi alladhi yujazzi man ahsanu bil khayri wal mafasi nga xamne gis nga Seigne Touba te xassida gi mi ngi tuddu hasa jasal ihsan lil qudami li kat moy paye ni rafetal ci seenu liggey dem ci kany liggeyal lol di lu am solo lim jeuk rek moy sante yalla waye da nga gis Seigne Cheikh ndekete yu def yi def ci gën di ci ëpp yiw moy da ci gëna rafet
2: ci gëna rafet
1: te moy tax nit ki man ci am lamay sakku moy fawzu ak taxé nga gis ni Seigne Touba fu mu joggé dem ci sunu borom da nga nan ki mom tawhidam manam kenn amuko waye da nga gis ni bu gengi ko rek day daadi ñew ci yoonante bi sallallahu alayhi wasallam daadi ci tek wa salawatuhu ala tiyami wa alihi wa sahbihi khudami wa sahbihi khudami kon gis nga xamni da ko daldi ñew jullu ci yonte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam dem ci ay sahabaam nga xamni ñoko doon liggeel doora ñoo tambale wax nak khassida gi mel dafa wax ni haza li ta haza moy li jëk ci khassida gi wa inni yawma suri da'i tay kat nga xamni bis ni tay borom ngeerum la wa su mahabbatin borom mbeggel la li haula inel ni lol nak li saka ci lol nak khultu ci la waxe taliban di sakku minal karim ci sun borom mu tedd mi jazaohum senu pay bi jay ci daraje yi jahil azim ci daraje yi aji magja moy sun borom subhanahu wa ta'ala dal dikoy wo nak ci turum yoy nga xamni foko ci yagga wo la ya rabbana yow sun borom ya rabbana yow sun borom ya rabbana yow sun borom nga xamni wo nako fof ci net yoon doori ñewat ya rabbana yow sun borom yahibana yow mi nga xam ya sun soppe sall yalla nga julli gis nga delu ci watna kon da nga gis ni baat bi yalla digge won Seigne Touba moy ki ci raw sun borom dafa wax ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Seigne Touba genn xassida gu gat niko Seigne bi sama defal di waxe waxuma la sax genn xassida waye benn beuyit leg leg Seigne Touba bolé ci salat ak taslima motax bi mu démé fé julli ba yag ñaan sun borom ba yag muniko sall yalla nga julli ala khairil wara ci ngeen gi mbilef muhammad tuddu aw turam wa alihi ak ñoom ma sahabil ubadi ak sahaba yi nga xamni ay jaam lañ yu jaamu yalla wa fir na nga jéggal sunu bi samay bakkar wa sunu bil muslimin ak bakkar julit ñep wal muslimat ak julit ñu jigen ya ghafur yow mi nga xam ya aji jéggal ji ghafur da bok tiru sun borom ya mu'in yow mi aji dimbali ji mu'in dafa bok tiru sun borom da naka waqdi na nga fa hawaij alladhina aajo ni nga xamni damu dañu sax fi khidmati ci liggeel ma wahub lahum na nga len may maramu lañu sakku waye warsu khum na nga len wërsegalé al iman ak ngam wal islam ak doon ay julit wal fatha ak ubbeeku wal ihsana ak rafatal wa istislama ak djebul te moy nango jeufel islam wajasihim nanga len fay anniyati man bil khufrana ci ngeegal ñaan gi de mo neex lol wajasihim anniya bil khufrana wa bil karamati ak ci karama tedd nga o ridwan ak ci ngeeram motax fi seigne cheikh fu mata taxaw la wajasihim anniya anniya anniya dafa la day delu swat ci mo bil khufrana ci ngeegal motax liguey seigne touba amul lu ni tok seigne cheikh kon mo baye rek nga ñew ci alhamdullahi la suu jassi ba fofu
2: inshallah jere jere seigne mam cherno jere seigne modou kratiam ci njang mam solo bi wax deug yalla mari bi nane ko jallal amna ci mbekté lo sax ndax bo bëgg mu dag ba ci top yi njangin wi manam air bi mu don jang fexena bo leungale ko ak beyti khassidi
3: wassalam
2: dama ko jona setlu ndax fi ne man ahsanu bil khairi wal mafasi waxul wal mafasi fexena ba
1: sauf kay ki man la
2: fa gi la xecci ba wara dadil ci rek da di jey yoyu am solo yo xamne gaay dañ ko gendiku leg diko setlu te don nako baye xel ay muhammadu nak man ahsanu dem rek mang koy wax seigne fallu sila neena ba ci jëm ci cheikh mamadou muntaha day jangale ma xarju uruf
1: deug na
2: ku fateliku guddi aljuma gi mu mujjé def ci Touba bi mi tuddu seigne hamsat baat bobu nengu setlu wat ci
1: ah
2: hamsatu la
1: hamsatu
2: waaw hamsatu waaw ak mustafa
1: deug na ma xarju uruf ma sha Allah
2: waaw kon seigne mamadou ñi ngi am bekte baaxa baax ci jang bi seigne mam cheikh non nga waxe seigne bi xess yi de gi baat yi mu ko ubbé bo setantale tu day gis ne jëmmi baat yoyep indi wat nako ci tambali bi muy hasa jasawul ihsan lil khuddam li moy payuk ñi nga xamni dañuy rafetal te jëm ci kañi ligéeyal way nak ñoo ngi jort ne jëmmi bopam ji ndax wax nako ci karam baatu hasa gi mu jëkke da ngay gis mu ne hasa wa indi yawm suri day kon hasa ñoo na fofu jasa'uhum bi ja'isil ja'il 'azim day ko indi wat na pay gog muy wax ci jasa'u
1: ihsan git
2: indi ihsan neena man ahsanu bil khayri wal mafasi lil khuddam wa alihi wa sahbi al quddami wa salawatu ala tihami wa alihi wa sahbi al khuddami day mi jollu pir bi suñu mam cerno nonu mu ci jaar rek nonu la nax jëmbi serigne mom kenn ko ne xamne lu muy tambali ci sante borom la koy tambali
1: te seigne cheikh fofu gis nga xassida gi dafa am xarañe sax bu yeme dafa melni bo xolé ci ñett beedu jëk yoyu ci la teunk haza jasa'u ihsanu lil
2: qudam
1: ci ñett yoyu lako teunk ba pare melni daf na ñett yi kat comme la ko teunk legi nak lisaka lolo tax na qultu mo wax ne nga xamne legui da tambale nak comme waxal nañu le teunkal nako ndax tay bo ne haza mun haza wa inni yawm suri day ñoo ñu nak tay ñom lay gërem nga ne jasa'u indi wat nako fi jasa'uhum bi jahi
2: til
1: jahi lazim seenu pay ci daraaje aji mag du tedd ja borom daraaje ju kawe ja bo ne ahsanu gis nga bo ne ihsan mun man ahsanu bil khair gi nga xam dañoo rafetal ci aw yu wal mafazi aku taxe ndax batu mafaz bobu japp na ci batu fazale
2: fazale waaw
1: muy taxé lil khudami gis nga nim ko indi waté fi
2: wa salawatu ala tihi wa ali wa sahbi al
1: khudami gis nga ma sha Allah amna solo lol melni kon lolou da nopi mu do wax nak li saka ci li nak khuntu la waxé ne taliban min al karim
2: batay ci setlu gog nga wonon al karim mom la wot juroom yon ci kanam
1: waaw
2: min al karim bo xolé xejidi tambali bi ak sant suñu borom la subhanahu wa ta'ala ak julli ci mustafa sallallahu alaihi wasallam ak sakul ngeureum ñi nga xamni ñokoy liggeyal te tag yundi bi sallallahu alaihi wasallam digeenti bi limi gat señ bi indi ko fi ndax attiham baatu attiham moy mi ngi mel ñune al makkiyu moy ki kojo ci makka ndax tiham da bok moy li wër makka gep da bok ci turiñ koy woyé baatu attiham mom moy sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni dal da bok ci kojo makki moy comme ay wax ay quraishi yu al makki ay mbakki yu yoy kon tag nako fofu ci mustafa sallallahu alaihi wasallam li da nga xul taliban min al karim jasa'uhum bi jaisil jail asim bim sante borom subhanahu wa ta'ala julli ci mustafa sallallahu alaihi wasallam ak ay ñoñum ak sahabam fi rek sama xel bi ng koy firi legi laaj lima ci daati jangate moy kon liggeel seigne touba mi ngi tambale ci njabotu bopam mo ñom la jappé wa alihi wa sahbi talibi mi soga ñew kon dimmi serign mom ñepp ko religeyal kon japp na ni souri de yi mi sakku ni njabotu bopam gi mi ngi li ci sakku ngeureumal suñu borom di koy sakku walé talibi yi nga xamni dañ koy ligéeyal hasa wa inni yawma souri day wa su ma'abati li aulay ko su ko def nak tiofel gi nga xamni eumal nako ñi ñepp muy ñoon yi ak saaba yi day daldi tab fofu lolu moy lolu danaka moy xassid gi ñett beuy di ko am ci ron waxe legi moy jëm yi xassid gi di ci dess nak moy li tax mu def xassid gi lay wax moy ñaanal ñi nga xamni ñokoy ligéeyal mu wo boromum ci turum bo di al karim karim mom bo demé wat ci karam da ngay digal ko bil karamati ba tay señ bi lum la wax ci ngeel ben rek bo dé ba ci karam la la wax la taw gi
1: tax mo ko
2: waaw wo borom subhanahu wa ta'ala ci juroomi yoon amna ñukoy firé juroomi waxtu julli amna ñukoy firé nenen waye nak waxaat ko wonen wax ju kawé mu yahibna yow suñu sopp bi lool mom moy li reuy lool sax man na wef ni ci lam ñu koy tuddu waye yow ki manam yow mi di dooma dama rek suma yow suma sopp bi di nga am li lo yek
1: lo yek
2: leg dang ko deug rawat na suñu borom subhanahu wa ta'ala ak ko toll li suñu serigne bi Seigne Touba itam na ful ak faida ju toll di ak mat ak beug Mustafa sallallahu alayhi wasallam sa boye boromam ba boromam wuyuko lam cey tek moy julit ma ci Mustafa sallallahu alayhi wasallam waaw dama koy faral di wax sama xassida ge gëna min wahidu ya samadu antal wajidu khadiru muqtadiru antal majidu salli ala musammi lil mudassiri wona ko juroomi tur ci tay siru asir way biko borom wuyo lima lay doye moy salli ala musammi lil mudassiri waye nak bi hurmatil musammil mudassir fiit non la ko juromi waye ba muyu ko mu ne ko salli ala khairi wara muhammad wa alihi ma sha'abil ubadi soko defele xewel ak jam bonopit ñoñam yi nga xamni mo len tan bokk ak ñom ak saaba yi nga xamni ñoo jaayante mom ligueyu yalla bi ñom te ñu nek ay jam ñu sel yo xamne yow suñu borom rek lañu jamm na nga leen duggal ci salatu salam gog nga xamne mom nga defal sallallahu alaihi wasallam waye bu ci yam do lepp bi mu woyé boromam bo borom wuyu ko te xamne ni digënté boromam mu sallallahu alaihi wasallam lepp lu fi suñu borom lepp lu fi nit ñaan ab jam ñaan suñu borom man la ko defal ci la ci dool ne ko nak wax fir suno bi waaw yalla na nga ma jéggel samay bakkar ci waxina mom jëmmi sëriñ
1: ñun la bëgg dimbali
2: waaw ñun yi waaw wala bi wala bok suñu bi ni baaxo def moy damiru muhatab sa buy bind khasside da koy bindé no xamné jang jël lay
1: waaw nga xamné moy tax boko jangé rek wax fir sunu bi da nga jéggal samay bakkar
2: waaw jang lay jël waye bu ci yam sunu bal muslimina
1: waaw
2: ci waaw bakkar jul yépp al muslimin yahud war al muslim al muslimin la wax xamné jëmmi sey mom manam julit ñi ñoko taxono moy taxaw niwlu sax lumuy ñaan di beral mouride seni ci ñaan waaw julit ñep wal muslimat bi ci yam bo jéggelé julit ñi goor ñi nopi nang ci tek julit ñi jigen ñi kime koy ñaan nak yalla dafa bari ay tour da bari ay tour lool sax waaw dañ ci tuddu juroom ñent yi nga xam waye malaaka yi amna lim ñu koy woyé yoonte yi non nangam ak nangam waye suñu borom it sa bu bëggee def jëf bi muy jëf tour wa mengok jëf jojja mom lay sol tuddu nona ba jëf jojja kum bëgg jigeel ay bakkar turu khafar wala khafur lay sol jigeel la say bakkar kum bëgg dimbalé day sol mbub moine man la dimbalé kon bi bëggé mu jigeel julit ñu goor ñi ak digeen dañ ko ya khafur nga xamni ya jéggal ko
1: ndaysan ya khafir sunu
2: ya khafir sunu ñu koy wax légui sunu ko bo déme ci wakana xat sun bi dafa def xarañi gu doy war nasartani fa innaka nasir ma'auta aybi innaka albasir fol ñaari tur yoy moy albasir wa nasir
1: albasir ak nasir
2: yow maam nasar dimbali nga ma ndax yow kat yaay dimbali wa ko waaw
1: deug la
2: faral nga ma samay ñaaw teef ndax yow rek ya ko gis
1: sun xassida geet non la ci binde di khafiru likhfir kullama taqaddama wa ma taqarra ma bayna
2: allahu akbar
1: ci astaghfirullah bi waaw mom lol nga wax rek manam xassida yi da ngay gis ni doola ji mu am dara amuko ndax day doon lo xamanteni seigne touba nim ci jëfëndiko manam xel sax da ci agul ba man ko jëfëndiko tay gis nga li nga wax legi muy lu am solo mo waral qasida yi don am doole lool moy Seigne Touba sun borom da koy may ba pare niko ñaanal
2: niko ñaanal
1: fi ne xamna ni kon ngeegal ko agun gi muy sakku julit ni turam wi ñu xafu rek la ko mëna am waye ndimbal limi sakkot xamna ne ci mu'in gi rek la ko mëna musa se la ñaar ya xafu yomi aji jegal jegal ba pare mu'in dimbele
2: ya ka na'budu wa nasta'inu
1: fa innakal
2: mahbud
1: wal mu'in wa sha Allah
2: wa mu ñu ci beydu yi xamni nak mo ci gëna siiw na nga waxe legi sama yalla nako yalla gëna yagal
1: amin amin amin
2: barke cheikhul khadim
1: amin
2: wa qadi way jël lesina damu da bari ñukoy firi ño xamni ya fi xidmati danaka dañuy tepp damo ji rek wa ñi sax ci dima ligéy yalla nga facc seen aajo
1: yalla nañ sax
2: yalla nañu nga sax ci facc aajo yi ñi sax ci dima ligéy
1: sax day jafé lol mo
2: sax moy li
1: amna fum koy ñaanal wahab li dawa ma sukru wan sikri fi sikri wal jinan sax lu tafé la yalla ko sun borom defal
2: yalla nañ ko sun borom defal yalla nañ ko sun borom defal yalla nga ñu may ñu sax yalla nga fajj aajo yi ñi sax ci dima ligéyal lol nak japp na né ñi sax di digo ligéyal ci rashidam yi mom lolum mom lan lum lenen la yalla nañ suñu tuba bolé
1: amin amin
2: wahab lahum ma ram té lolou boko xolé man nga ci duggal aduna ak alakhirah
1: da am mom kay lepp la
2: man nga ci duggal haway jël lazina damu lolou nga fajj manam aajo mom kikoy sakku moy lu tewlu bëgg mom da am lu ko yittel bëgg nga sakku ko ci yow nga fajjal ko ko lolou aduna la wa nak wa hubluhu maram lolou ëlëg mo taxaju moy lañu sakku moy ak texé ya ci karam suñu bi dañ ko tuddu ci karam yoy mom nga may den ko ko xamna man ñu taxaw no
1: akay jallal warsukhum
2: warsukhumul iman nga defal li gën nak moy al iman xam nga tassur sikhar yakar na re señ bi indi na ci iman ak yiñ wara gëm yépp ak melay suñ borom yi yépp wajal nako ci ndax al iman moy li nga xamanteni bu xass muy tawhid bu ab jam xass yam rek lepp lu ñëwati mëna manam wa afdalul ulum bitilahi tawhid rabbina ala ittifaqi
1: ala ittifaqi
2: wali li gën ci xam xam yi moy wété suñ borom kon nak lima len di sakul ginaaw bo faje seen aajo jéggal seen bakkar ndax yoyef ñu ay wattay la nit ki mom boko jéggalé ay bakkaram mi ngi melni raxal nga ko ndabum bam sa wécc mu seigne touba kenn dul mom mom rek mëna ñaan ndax ndab li mom bu taxé ba lañ cey def dara dañ ko raxas
1: té man lima gëna jaaxal ci beedi way ñaan na ci kaw wax di xawaji na seen daama ba paré doora andi li
2: walu la wat te lol liko jitu moy wax fi sunu bi ko sunu muslimin moy raxas gek foot gi ndab li bam set wetch boko defé nak fajj aaju day yom
1: moy liñu xana tahliya ak tahliya raxas bam set duy bam fess
2: barki ci yow xabib
1: ma sha Allah
2: fi ne suñ bi da tambali duy wa bim raxasé bam set raxasal na bopam mom jëm mi señ bi ba nop ci waxit niñ ko say wax niñ ko ñi tuup ci raxasal julit ñi goor ñi raxasal julit ñi jigeen ñi ci xaforu moyen tambal nak di len duyel fajal len seen aajo wërsegal len ngëm yalla wërsegal len l'islam doon ay julit
1: wal fatha
2: defal ndab li def ci ubbe ko
1: wal ihsana
2: ndab li rafetal dug
1: wal istislam
2: ak jebulu na ñew ci ndab li bu baye dara ak ngeegal
1: nañ
2: len ko fayé
1: aniya bil khufra
2: ay karamat ay xewal ay tedd nga yoy na ñew ay ngeerum nga xamne ruddan wa rahmatan min allah badi khayru min ad-dunya
1: wa
2: ma fiha jami
1: la ilaha illallah ma sha Allah
2: assalamu alaykum
1: tubarakallah ay jeureuf seigne cheikh ma sha Allah amna solo lol tubarakallah te ni nga xam non nga ko ande té ni makoy waxé yalla nako suñu borom wërsegalé seigne cheikh man damay wax né sa solo léglé nga gis lo xamné da nga gis xassida go xam day mel day firi moromo wa léglé dang koy gis waye seigne cheikh xolal gis nga bi nga génné ci étape bobu dafa melni beyd yim ci tek nak mo gëna neexati wala beyd yim ci tek wajzubhum ila al-huda wal-khair wasrifhum 'anir-rida wad-dayr na nga len soop jema len ci ak njub ak ak mbax waye na nga len moy tondiko na nga len mussel ci lepp lo xamne moy alkande ak
2: lor
1: waye seigne bi xam nga sun borom mom bu la xese soop ci ak ñub mënoto ca genn moy dañu wax ne yalla bu na sangé lo teureul teureul de setan du fetu bit du genn ci bit waye wal khair ak yu waye xol wasrafum
2: lolou lay ñaan ci wakana xal moy li woné xasside day firi morom nasran hadizan yasmalul kibara
1: ma shekhari
2: ma shekhari
1: rudluhum
2: rudluhum man bara
1: xolal anir rada wa dayr la ilaha illa
2: ne nimbalal yalla te nasra yasmalu joju ni firi moy manam suñ jowa dafa ñaan fofu bo soñal wax dama ñaan gop mom yalla da ñaan suñ borom defal fofu nimbal lo xamni yasmalu day melni aw yo bu dugun ci sanke nak wax sanke bay uppe ke defal nimbal lolu yalla nako defal ko nimbal lu tol non
1: mud da len di mud
2: dang ko mud wa chumu ila nawda wal khairi wasifu an rada wa dayr al huda ab safana moy arada
1: arada deug la
2: wa
1: arada
2: al khairu safana moy lan abdayri
1: adayri
2: wa ansil nafha makan al khairi wa ansil dur makan sarri
1: sarri
2: moy li nga xesi deug
1: la tuarkal mu tegat ci ni waxir lahum kull al lagan wa zanbi na nga len djegal lepp lo xamne ay neen la ak bakkar a lepp lo xamne neen la ak bakkar neen lol na nga len ko djegal wahab lahum ma'an salah al qalb waye na nga len may lo xamne da fay réparer da fay baxal seen xol salah al qalb nak da melni mom mo jafé te salah al qalb deug deug xamnañ ni bokku na ci likoy maye moy di tuddu yalla te tuddu yalla ba tuddu yalla jeex xasi da ci raw ndax mom da bolé zikru bolé fikru bolé ibadatu bolé djeglu bolé ñaan
2: salatu ala nabi
1: bolé salatu ala nabi yoy yep la khassida bolé motax moni wahab lahum ma'an salah al qalbi tayit lolou boko xolé da nga gis ni khassida seigne alhadji mbake yalla ko sun borom yagal te wëral ko neena khassida liko wutalek ab serigne neena ab serigne dalay digal digna khassida nak neena dula digal dula tere dang koy jang muy def ci yow lim def ci yow sesele ci dal ni moy li serigne touba wax ni wa bi kitabati rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi tayit wa bi kalami wa bi isara ihdi muridan yatlubul inar kon nga gis ni khassida bokku na ci li meuna réparer bokku na ci li meuna défar bokku na ci li meuna yewenal xolub doomu adam motax mo ni waghfir lahum kull laghan wa dhanbi wa hab lahum ma'an salah al qalbi
2: salah al qalbi wa hab wasifu ma'ani waghfir lahum kull dhanbi kull laghan wa dhanbi wa hab lahum ma'an salah al qalbi moy liñ waxon ba legi rek señ bi mom ken xamul ngol ni mané ñaané ak nim xamé borom yawma la yanfu malu wala banun ila min ata allah bi qalbin
1: salim xolal ci khassida yu dëkk ya señ touba nim doon yittu ab xol al qalbu minni fi zal yawmi qad salima min kulli zanbin nga xamni mom ci jamono boba la ko gëna ñor xamna ni xolub nit sa yu defaro lo bëgg def ci mom
2: waaw ndax mo ne al qalbu kal malik fi al ahdai
1: rahmuhuma tamen
2: tamil
1: waaw ma sha Allah
2: motax defaru xol ñor señ bi ndax moy li wax rek kal malik fi al ahdai moy buru xol yi fu ne leleg nit dara tele dara way ab xolam moy nang won nang wil wo xamni
1: du fenc telik deug la de
2: batay rahas gi nga señ bi rahas xol rahas ci ay bakkar ak ay nien moy waral bu yoy amé ba nopi nak salah al khalbi sey so gëñu waaw day fekk xol bi
1: ala bi zikrillahi
2: tadma'inul khulub waaw wa kun mu'inuhum ala al umuri ad-din wa dunya waaw señ bi mom du fatte dara señ bi mom
1: kon khassida gi demé ni waqti hawaay di lesi mo ci gëna tuuti wa kun mu'inuhum na nga len dimbali ala umuri ad-din seen biri diine wa dunya seen biri aduna madad duhur dir jamono
2: madad duhur mo do yor
1: momit madad duhur dir jamono nga xamne fek jamono nga am mom de len dimbali seen biri diine den dund seen biri adina
2: da ñaar yoy ma fi nek
1: xala lool moy tax gaay di muskor xala
2: waaw suñ mom bo gisee liggeel ko tono wu nek ci rek moy lool mom suñ mom sa bokay lu ko dakk liggeel maam bet bu set nga gis la ngoy ñe
1: laysan xolal fi wala tuwaqisum bima qad ajramu fi sirr wal jahri fa antal akram
2: laysan allahu akbar
1: nga xamne manam bu len xagn li nga xamanteni moy ab yool ci li neub ak li feñ ndax yow yalla yaay aju tan kon baat bi nga don wax karim kon bimu jekke yaay nga wax mi ngi jekke won karim
2: waaw
1: waye bimu ñewate karamat la andi waye fi da andi wat batum akrama kon nga gis ni seigne touba ken xamul kum non seigne touba ken xamul kum non waye waftah alayhim fil ulum fathan yuzul anhum danasan wa quba na nga len ubil ci xam xam ubbi go xamni manam dana neub lepp lo xamanteni moy ak jikko ju ñaaw wala
2: ak bon waaw
1: manam li nuru nakh wala ak bon neena lol na nga len ubbil ci xam xam xam xam bu leer bo xamni dana neub ci ñom ak leer ak dara ak reer ak bon ak yees ak bon
2: yep
1: yalla nako sun borom defal
2: sa bo defere salahul khalbi
1: salahul khalbi
2: salahul khalbi lo lepp ci lay dub lepp yalla nako sun tuay
1: yomal amin amin mo tok ci seigne cheikh wahab lahum sa'adatan tadum ya barru ya mujibu ya karim na nga len may taxegu sax yow mi nga xamni yaay barru yaay aje bax yow mi nga xamni ya mujibu yaay aje nangu di ñaan waye ya karim yaay aje tedd kon de akram ñewat na karim kon batu karim bi nga don wax gis nga lim ñew waye li ci gëna yéme moy ci mujjeentel ga seigne cheikh wa karima lako wax ci mujjeentel ga wa karima lako andil dana ñew ci kanam wahab lahum na nga len may sa'adatan ak taxe go xamni tadumu day sax ya barru yow aji bax di ya mujibu yow mi nga xamni yaay nangu ñaan ya karim yow mi nga xamni sa tour ya da ca bok karim aji tedd ja danika wasrif na nga soppi qulubuhum sayni qul ila ta'ati mujum ci jëm yalla mu jëm ci jaamu yalla waye jaamoko bil ilmi ci xam xam bu leer nañ wal amali ak jëfé lañu xam fil awqati ci waxtu ya ci kan bijahi afdalil wara ci daraje ngeen gi mindeef muhammad waqi shahr ramadan ak akki weru kor al amjadi badi kuñu teral gadi aji tedd dadi waqi alihi ak akki ay ñoñam mom yantu sallam muhammad mi mu don wax bijahi afdalil wara muhammad wa haqi alihi ak haqi ay ñoñam wa sahbi ak sabam jami'a mbolo sen waqi kullu si ibadatin ak akki kep ko xamne ab jaamu yalla bo xamne muti' aji top yalla la wa salliyan yalla nga doli xewal wala wa salliyan yalla nga julli alay ci mom suma sallima top nga selman wa alihi ak ci ñoom wa sahbi ak sabam wa karimata nga teral kon batu ya karim bam doon wax batu akram bim doon wax batu karamat bim doon wax batu karim bim doon wax wa karimata nga teral la ko mujje fi ma damati li fek saxna al khidmatu liggey sulaman di ab esel bo xamni day jallale ila sa'adati jeme ci nit ki ci ak taxé wala sulaman di ab yegu kay bo xamni ila sa'adati day jeme nit ki ci ak taxé wala najati day jeme nit ki ci ak mucc wala ulati day jeme nit ki ci ak kawé
2: fi ak ligéyal man seigne touba
1: man seigne touba
2: mi ngi don esel bo xamni
1: waw day yegé nit ki
2: day yegé nit jeme ko ci taxé jeme ko ci mucc jeme ko ci xula jeme ko ci kawé
1: waw
2: yow yalla mi aji tedd salatu ak salam yalla bu mi dañ di jëm ci mustafa sallallahu alayhi wasallam ak ñooñu
1: ci wa karima ci ma sha Allah tuar galla xassida gi dal mi ngi nonu waxan nako dañ ci don jaarar rek waye sëriñ bi xam ngeen ni fan yépp santane won nañu diko waxtane waye ñu andi won ko jox ko sëriñ Modou Kara Cham jankatu xassida mu jang ko xamna dina ko janga du ñak xeyna ndax xassida gi neex na lool ma sha Allah amna solo
2: amna xassida gu bëgg mu jang koy
1: de waye inshallah dina ko jang waye ma bayiko mu nuyo ndax bu ko defé bokk yi xamni sétane nañ sëriñ Modou Kara Cham man ko xam bu baaxa baax sëriñ Modou agit xeyna du ñak lo degg ci xassida gi nga man ko indale inshallah taala ginnala bu na sante bu baax gëreem la
3: wallahi jere jeufati ba sëriñ Mame Thierno koso ñu lay nuyu baax sey
1: dëg def taw
3: dila yag bay xel lol nak
1: ndaysan
3: ci ay at yu yag
1: ndaysan
3: di nuyu serigne cheikh touré mu bax mi nga xamni ñu ko waxe bani xamanté bobu ay at yu yag la ay yag bobu yépp amugo
1: ndaysan
3: da wax ñatt ko day ëpp nako ndax amna daayiré bo xamanteni serigne salihu radiyallahu ta'ala
1: ndaysan
3: moy ñu ko tudde ko miftah musaada daayira bobu daana joge kër ñang gi diñu fekk ci gédé
1: ndaysan
3: di and ak ñun liggéey and ak sama mbokk mu ni wax am di geey ñu den di kër ndéssan
4: ndéssan
3: muy ku yak yité wolu bax lool
4: ndéssan la bax
3: bo xamanteni ba nga xam ba légui ci digënté alcorane xajidra ci lañ ko
4: deug la yag bax la
3: wallahi wallahi kon nak ñu leen di nuyu bax di rafet lo liggéey bi ndax nim ko waxé légui rek dafa am lo xamanteni sa buñ la ci wowe rek yow tawfiix lay doon ci yow tawfiix ju kawé
4: allah akbar
3: rawati na ci barab bi ak borom barab bi cheb sama di ko xamanteni yitté won lu bax lool momit ndax ma ngi fatlikou seigne mam gor sama mag ju bax joju seigne mam gor diouf
4: non
3: xassidi mi bind
4: bu baakha ba
3: legenda am bis bo xamanteni dajé doon yitt seigne bi seigne abdou samad wo ñun ñu and ak mom ban démé ñu yëkëti xassidi ci kanamam ci sans la daldi wo wa télé bi ni man fi yebal seigne mam gor ak ñi mu andal dañ leen di arsere légui dem ci guddigi limi guddigi dañ fa joggé ñew arsere fi
4: dogo
3: ñu ko dem lool nak ak bax ak xam day président
4: wallahi wallahi la
3: ci ak fimu toll ci serigne bi lool rek mom la ta deug yalla xassidé gi sun xol sét na ci baax ndax sétantal gi mom dafa am solo ndax ni ngeen ko firé deug yalla ma sha Allah ta li seigne ko sa wax beyd wi man mokal nako ay at tawma umu khaxa ay gi
4: ndessa
3: yo xamanteni mokal na beyd wi ni wone xassidi gi mën mako
4: deew do nga
3: ndax xam nga xassidi yi danaka leg la koy mul way bu ñëkkon ci diwan yi ci lay ni
4: ko deug la de
3: pour nga dox ba gis ko ni rek bo mul diwan bu mu nek rek pour nga am ko day jëf
4: deug la de
3: ak lolu feex la jo xamanteni